0: bia ye hu ade fa insese bia ye be ka ho asama bo ho abaso no
1: ni
0: a ten no na ye de ahoye akakra ani de enye no kre kakra se obi enim anaso obi hunu se same ebia good board on ote no obokro no ana oye bibia ani nipa ne ba bo nti ni nyina ye twen ho asama de kokko to ani ebebo ni tiso se masa adwuma ne ka se koyan ka se koyade anase koyese but until then the fact is obi wa bam ana se obi ekure di brebi nkyere se nipa ne se obi no ho basabasa
1: okay
0: ana obi ne ni amba basabasa
1: okay
0: kroma no mse mpenfo ho ana wa hu no dwuma di na se reception of the president oni kroma ne otufo oni kroma
1: bi ohia bi abai
0: e mwesi kafu akese politicians from both sides nti na o person ka on fon ko tran kwankwa nu ase na onko serve wom
1: david
0: edu tem bia yam yen susu entity ni mabisu na yen hwe no kra ni yenka
1: okay
0: why
1: mate
0: me da sipa
1: me so me da se yen tie we mra e ba yedin krata na ochi boyina ebebrem

0: simu to crow. E si a shi eni elumunka. Chese amani Kel charcoal toothpaste suni. Yeti center for.
1: Midi ama jika charcoal toothpaste atubu. Misi na no panya na juwa mekodano. Ema misi ye fita. Confidence level kwa so. Etibi nama. Na misi 32 nini. Negu so.
2: Enkane nwa.